wala. Dalawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagoon. The land ngayang bubugayang nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burugayang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugayang nga bugurungayang nga jalamba yawa ngayang nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.